0: 100% mata air alami.
1: Tong ka mana-mana?
2: Ya, tong ka mana?
1: Mending dangukeun dahlia Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
2: Sareng abandin.